0: This time check is brought to you by iBerry.
1: Para sa healthy eyes, mag-iBerry araw-araw para sa malinaw at protektadong paningin. Available sa leading drugstores nationwide.
2: Get ready to turn up the volume as we're turning every day into a vibe. Mondays with Anything 80s, where legends live. Tuesdays with Essential 90s, pure throwback gold. Hit deep with Wasakan Wednesday. The nostalgia of 2K Thursday. Feel the global wave with K-pop Reloaded. Relive the songs with 2K OPM hits. Unleash the power of Rock Rock on Friday. Drift into rhythm with funk, soul, and smooth jazz every Saturday. And take it slow with Easy Listening Sunday. We are Eagle FM 95.5 for the love of music.
3: Nobody said that life is always fair.
4: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
5: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
4: Mas malinaw na ba kahit gabi?
5: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
6: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Rock Rock and Friday.

0: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan. Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
1: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
0: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 miligramo lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
2: Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.
3: No matter the decade, no matter the vibe, it's all here. From the electrifying anthems of the 80s to the unforgettable hits of the 90s, your favorite hits of the 2000s, all the way to today's chart-topping tracks. Any generation, we got you. Lahat ng gusto mo, andito na! We're Eagle FM 95.5 for the love of music.
4: Rock, rock and Friday on Eagle FM 95.5.

0: This time check is brought to you by iBerry. Alaga sa mata, puyat plus gadgets, don't strain, stay sharp. Malinaw ang pukas with iBerry. Available sa leading drugstores nationwide.
1: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
2: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
1: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
2: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Roll into the weekend with your choice of rock. From guitar riffs to drum-pounding rock, let's wrap up the week with a bang. We are Eagle FM 95.5 for the love of music.
0: This song is sponsored by Innovatronics Airboat, makabagong solusyon para sa water and rescue operations.